0: mkataba nipe $1,000,000. Siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia desa mil dolare?
0: Desa? Unasema desa mil? Desa mil.
1: Jo, unasema mil dolare ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikupatia desa mil, 1,000,000 × 200, utaiuzisha?
2: Ngichuchue.

Vatunga murehe, va mama murehe, vambesaba murehe, valuana murehe, mwase tusato kongoma, ningoma, ayoko wetu, ayoko murenge, wakalua omukati akakari chilichi, ako mukengeli sanya wetu chizungu, ama petu hiriraho, tuikiririo nga kari chilichi ako kama vivadze mesha, kandikama vivate kirania, omukati akerega eri yetu uria munawire. Bafuri kilibanzi wabati ya wabuya, abande wanemu uli ya watino, buwa emiazi eye vihanerero evi. Ah, esike vihanerero vene omukati akaye ake vendeve handa kutsene vihanerero veritu wabaira hasa netenu yehe vihanerero vetula. Kande vene omukati akamasa kwa wujirire wamape soma machitavu echo mwanzo. Ukande sunga nyamuhanga umuhanjichi akabura ya damu atino pesi mwasharia okore tunde eri wamari okwe tunde erio erio ukande shahol ukande menya chive na chivui chikake ngana ya chite omulu ute waketa echihaneriru echovari akuha ukavya eune mubuyirire lakini wamabeke tracho ukavya ewa mabebya mundu wa makosa chikareka abihanere.